mikono jo we ya mugambe mukama tunakusiza echo mutumi kumachia tunakusiza emisana tunasiza nga obunamu bwaffe bonna kale yogera na bino.

0: Boy.
1: Abaana ne we batula babiri babiri tewali tabu wabo butebe ne babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abana bawedeyo bawe soda we chupa abasigadde bawe soda we chupa akote bagala bawe we chupa bawe

0: mukama yebazibwe kwe kusigala mu kifo ekyo. Therefore tulina omulimu ogw'okusigala ogw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka oba tolina wadde olwataano, omulimu gwe gwakola ki? Naye ka mbabuleko kino, abamu kuffe tuli wano, kino nakyogera na luli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 90. Gwe bwe kitaba kya kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ndi bize musoma ne ku Sunday nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni ezaffe kati za bei. Tubeera ne ziwoda za weekend, Sunday, lunaku lwonna. Zine ngoye zetutunda ze fashion. Kati ate nina ogenda ke Congo, nina ogenda ke China. Kati musumba ne bombanga omaze omwezi nga tonda bamanya ndi China. Tetegeeza training wajigwa. Wakola ki? Wajigwa. Abamu oli wano Katonda agamba sooka obeerewo. Sigaza omutwalo ogwo. Sigaza enkumi zeezo zofuna buli lunaku mpaka nga maze okukolamu omuki? Niza okuweeraawo n'ogamba ho. Katonda yaba yagala osigalewo. Osigalewo okowole. Osigalewo okyuke. Mumbuliza kulina. Gwe sooka omutunuulire. Tunuulira kwakulina nye yenna. Omulaba oyoyo nga yakutwa obukadde 75 bwe buti. Nga gavumenti yamuwadde sente z'emyogo oyo. Oyo gola byoyo. Asigala asinza bwati nga bulijjo. Amu boba nazo osinzo no, kankwateko ne kusa. Ayi kato. Olabirira agabbi anti agabbi. Agabbi te. Tolabawo ng'oleka ensawo yawo ku ntebe. Boba nazo. Sinza Katonda wemme. Otunulira olabe twagala waddaga. Olaba otereka mitwalo 5 emitweto osiga osiba otunula. Embwa zaakuno zitambula ekiro. Embwa zikonkona konkona ng'omanyi olinamu 10 olwo wasuza omaga amaga. Okimanyi nti bwoba nazo nga ntonotono olina emitwalo gy'okkumi 2-3 obeera bulungi nno okwebaka webaka. Akati gweteeka 2.5 million mu nsawo. Otambula ogamba ye maamona anzijirako. Bano si be bakifeesi. Let me tell you, tewali kikyuse mu gwe n'eki. But you can't handle what you have. You feel excited. Onze n'okumala ennaku 2 nga tolya na mmere. Nze sente zange nzirina. Ati njala ebotite kuluma we. Oba mulya mulye nze sijja kulya. Haleluya. Mukama akuteekateeka okutwala mu binene naye beera mwesigwa mwekyo kino ky'okola ki? Haleluya. Olemeddwa okuwa ekyekkumi ku mutwalo gw'ofuna oba etaano. Gwe bakuwa obukadde 5 gwe ojjeko obutaano gwe. Oyoga Mukama Katonda bannange. Zino sente wazimpa. Ate nkuweeka 5 yakate nzikuddize. Imira ku bigere byo, imira ku bigere byo. Bwe munasigala.
1: bwe munanywerera mu kifekyo ne mutasaasagana, nange ndikola ki? Ndibazimba ate ndibasimba. Haleluya. Katonda ino mulimu gwatukola mu basebo ne banyabo. Gamba ayi Mukama, onzimbe era onsimbe, onsaasire olw'obutamanya n'ennyonoona n'ensobya n'ekifo kyekyo ontaddemu n'ekivaamu, naye onkomyewo Mukama, onsaasire Mukama, onsaasire.